zomhlaba vele qala siyakhuleka kuwe. Wena uyinguna phakade naphakade.